0: awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyongon soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma fo ko te se ka maula yelen ken ka e ti la yelen ko be la yelen ba ne be se ka yel soro son au dans bi vacances du mois kené kan obenu yere yi balité toko ko obenu yere yi wal sa ka seka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na